Re osa pateni ahua o a kosi wa fe wa ono. Ko o sa fai fo ko to e polo kalamba tala o ngole re a ba hanga lo tu tonga. Fo ma fo la tu pe mele tio tu triple o. E mo no tali tali le re ko to be mo to se ta o ka nga tonga o ngona tu hanga lo e a pe hanga lo pe. A da polo kalamba ko ya o e fia fini. E fo la ya tu ka to lo ke re ka ka ma ke mo to lo e mo hanga o e mamahi. O fuat fuga dige mo dol ne api hopo ate tempo mo dol go tobe hatapa o e kolo be u fononga ya polo kala mani o da tau be hengalu ya be ko hengalu be tau fofita i be go hi go tau o sia mai ai kamata anga luak sapa te no e mahina ko a ko si pe tau fofita i tobe he tau fononga ai o tua o tau o sia mai ai ke mahina fo o ko ni ko konga luak ko tau tala ngo le le fi fini ke malanga faka e kia wa honi na e faka ko e fe fika wa henga fe fika wala tu fala mala mo tu palu me abi ko ya ko taulanga u

ai ana ni tu kuai hono taimi ke faka lau lau loto ke san patai so kai kamata ke ni faka mo uya nga hai maha ki pe a tokang ai kina ai me ana tokang ke ai kakai ko hono ua e faka au kau he tala noa oi ahoni ko e alu ke a sisu o ku ne faka ilonga i ai ai mahu inga o ene tokang ai kina mo ene fuaki ke he fie mahu. Fato nga i, ne lele a ka wako nga tala ki a sisu. Eki kuo tō ai la a ku kamata ki whakapo uri. Kai ki a hamea, tuku wange ka ka ike nao ke nga hi kolo ko na wofi mai. Ke kumi hamea ke nao maumea tokoni ai. Koi tari a sisu, o uai tuku ke nao alu oange eki mautolo. Koi fato ngia ia oi tauhi, ko e whawhanga a e tākanga. Ko e ko tau whatongia ke whainga tā ia mai a e tākanga o tau tauhi pia tau situ a ki tau tolo. Pe ko e tau whekau mo wō kumiha mea ke mo mo uiei. Ko ho tau whatongia ke tokanga i kina a e taha kotoa pe o ku tau whanonga pia mo whiohi muia. Ko tādo e whukakai ko e nikai mahenia mo e ki. Kanai kai uhinga kene ilo e taha ko doa pia tok whaia e ofa. Ko whi kawea kia ki tau tolu. I kai uhinga e tau ofa, ko uhi peko e tau ilo ea ka kai ko ia. Paka paulewa ku tau ofa, pa ua te tau whehu ia e tū kunga, moi me au whai e ka kai, kai toki whai e ofa. Ok tau foaki, he koi mea to tonu pe ia ke whai. Ko hono tolu e whaka kau kau, ko e ngā ue whai to tonu eni na e whai e sisu. Ko e fu u ka kai ko e ni, ka kai lahi taha ia ki nau tona e ri e kina, i e sosa e ti pia mo nofo. Ka mu whaka toka ngā i ange, a e whaka ofa ko e ho nau lau mārie, mo e mea ko nau whaka amu ki ai, o whaka amu a sisu i he ahoni oua e ta e toka ngā kina, a e fia ka ia mo e kauri e kina. Ko e mea mahu inga ia, i he tālau e ahoni. Wakai ki he whanuani, ko tau whanau ngā tuha whetu o ku no whetu a e kakai o kore. Ha mea ke kumi aki a e mea tokoni. Tai mila heu tau whanau ngā tu tau pehe ki tau tolu, o e awe o whae he aluia o iwhi aka ne fo i tapaka, pe aluia whae aki ha mea ke. O ku ikai mahu inga, ai o wha ka pau o tau hanga, o whaka uhingai ai mea au totonu ke whai aki e tau ofa, i kai. Nei whai e sisu e ne ofa, ki he fu u ka kai, na eri e kena i he ahoni he no fo mo e whanonga. Ko e whakaosi e whakau kau ke tau whalau lau loto ai, ko e toafa e ni. Pea i he toafa, o ku hai, ai mo ui whakalau maarie, hono tokonaki e he eki, o hange e ko e he hono ka kai i toafa, nei whai ai a ene mana. He ko ene whawhanga, ko e whawhanga ai sino a ta mai pa mo lau maari o e kakai. Pea ha ai mafi mafi o e o tua i hono alo i he ahoni. I he mana na e hoko i toafa o e ahoni. Ke hoko be ai ki i fo i mā na e omi ki a teia e nima mo ki i mata ika e wā. Ke ne hanga o whawhangai ai fuuka kai toko lahi hake i he toko ni mawhi. Tala noa ia oi ahoni. Koi whaka kau kau o kuope atu ai whaka more more moe ofa a kalaisi. Koi whaka lau lau loto oi ahoni. Tala ki a sisu. Taimi lahi o kui kai ke tau lava tala ki he eki. Tau lava ngai tau tolo tala ki he kakai ke he ke he. Ka aku iai e whaka ngata ngata o e kakai moe tanga tāhange ko e kaua ko ngā i ahoni. Nau lava ai mea, pia tae ma lava ai mea. Ka paurewa ko ia, tala ki a sisu. He ko ia tene whai ahono whaka kakato. He ko ia tene lava oririu ai mamahi ki he whiwhia. Oririu ai whia ka ia ki he mākona. Pia aku ne teo o hulu atu i ho tau mawhai. Makai ke ngai kato na e whonu, he oku hulu atu

0: Mume me ki tala mo le ya ba hang halu tutonga. Pe ko e tupo tertiary institute ye pe ko e DDI and now for an intem ko na ku lo ko e tanga ta kui. Pe ho a be ba mo tala no ya honi lang ai fa tu. O si su e ba kai ki fu ka kai ne fra mo i ho na nga i ma ki. Ke ko ko nga ho no ta tala ngong le ki fa fini. Fasikau tu kita terlihat ini betul dia tahang eh program muka iloa kau halamari.
1: Tiap fang of mani mengai sami di kemudalam hano valu kono hiwa konga hikmia kono hoful mafa ke woful maf tahau konga. Mangalere malofa iki tuai ke hau belah ini mesi vlere siho ke meko tope pako ene fai fatu yuk labe kini ngai. Ngau e furipe hiki mea ike hongfung mafawa ko ngā upopo e siho wa kau hinga kātoa pe. Ka hongi nau tō ma pelu ki la longu ne puke puke hake ko i matawa mea furipe u kuhanga ke a fiona pa uke angeha nau mea kai hono ko onga. Koe fulai honi mā pe ke whaumā kona e hori e mea mau i kotoa koe whaito tonu a siho wa i hono alunga kotoa. E ne ngā hei ngā oe kotoa pē ngune whai o wha wofle wā siowa ke kakai kotoa o tautapa ke te ia ki nau tō whai mōni e nau tautapa. Koe hori ai kakai o kapa sia ke te ia ngune whaka i pē a kuongo ke te ia e nau kai lā ngune wha mau i utau i e siowa e kakai o wofa ke te ia ka koe kawanga hala tēne wha auha. E whai e hau kumutu e whalanglangi e o sio waa peke wha malo ia e kakana kutoa no hua whata po hala ui kuonga o tai ngata. Tō e palofita koa i sia o no ni mao fulma ni mao e wahe ka matala me hano ula ki kana ni mao e konga i e ni ilonga e whinua hau ke ngai wai mo ia fokuka i hane panga. O mi pe tōna ki o kai i o mau o mi pe whatau a ina mo hua ka au taiha pānga pe taiha tutungi. Ko u mā mo wat pānga ke a tai mā. Oi fua mo wongo sia ke mea kui kai hano fua mā kona. Fei mo whanonga ke te au mo kai e mea kule lei pe ke ea kāka mo lau māri e kai mea rako. Fotu te ringa mai pe au mi ke te au. Fua whanonga kai mo iho mo lau māri e pe te whai mo ki mo tolo kovinani te tai ngata. Koe ngahi tala awha ki a te wita aia kua pāo wakai kua tuku ia kua whamaoni ki a kakai ko e eiki mo e angi ki a ngahi kakai wakai te ke ui ki a fu kakai i nai kai te ke iloha mo a fu kakai nai kai te nau ilo koe te nau rere mai ki a te koe ka ui ko siowa ko hotua pa koe mea i he tāpo hao i se li hono kone ngāwa koe ke ngi ngila. Selia Paula kai ngā lo mā pakona hiwa hoi wā he pakona ula ki kana ni mā ko ngā ko kurea mōni e āu koe tō tāu tū ia kalai si. Koku i kai koe kulo i pe au kwa mōni ke te au e au ku konseni si e ni la māri e māni o ini i a aeni. Oku ia te au hama mai lahi pe au mā o hoho mā pe au kulo tō seu ke nā mei loto ke mala i āu a mamā mō kalai si. Koe whitonga o ngai toko wā, ko seo ngai ka inga whakakano. Koe hā isleri ki nau tolo, o nau tolo, o tonu ai o hi, mas kai nā, mo ngai fuaka wā, pa o ki nau tonu ai o mika ia lā, mo ngai whenga o tu, mo ngai palomi si. Pea ko nau tolo ai mātua, ka au mā au mea te ki nau tolo, ka laise au no anga kakano, aia koe o tu au pūre ke mea ko tō pē, pa ko o nai whamalo, tai ngāta. Amen. Ipseri, Kosperi, hike mātiu pono hoful mā whāu wā hege. Matalau mano tā tō lūga no ua taha o konga. E whanau ke a sisu na ne alumea i hawaka ki a potlala ke whai ki nau tōka. Ka whanau pe ki a e ngāhi kakai o nau hala uta pe moturi mui ki a e me e ngāhi kolo. E ne hifu ki tuana ne iloi a fuka kai lahi panai langa ano whatu e ofa ke te ki nau tolu pane wha maui e nau ka maha ki. E ne fia fi fona e nunu ke te ia e ne kawa kona pe e koe pot lala e npa kua te iosia e aho koe ia e ke ke tu wange e ke kai ki nau alu ke ngai wili si o whatau hanau mea to koni. Kau pe e si su ke te ki nau tolu ma e nau alu ange e ki mau tolu hanau mea kai panau tali ke e ukai a tau mea i eni. foi ma e ni ma be ma dai ka e wa bene be o mi e ke te au ane tutto ni ke ta ga to e ka e museo ne to e foi ma ni ma mo mo i ka ne ta ga ke langi ne foi e ta po aki pane to pak pak e ai foi ma o ange ke ne ka wa ko pe ange e ka wa ko ke ka kai pena o kai ko to pe ma kona Tēnā i tāna ki e ngahi mapakipaki i māna i tō e pia pito e e kato whahunga e hong fulu māo a berogi nau tō na e toko ni na e toko ni māwhina i hei tangata a tai lawa i e whiwhine mo i tamai ki tap mo e a whio e o tō māwha mawhi tap mo e e ne a whio koe hawa o tō ngā ki tō pauono tap mo e tāine kui ni kui nana spau tap mo e tama a bine skalau ni tō pau tō au kā lāla e hoa i ki o e whanua. Mokmo tō o tō pē, mea mai ke ki ngāta pē i heni ka i he kolo pē, ko e tam si maari e pē, si su ko e hala maari e en, sin tā o mori tō ni, pa ko e a hoa ko i a o a ko si ko lak sā pa tēnu e a ko si wanoa wa o no. Ko e tam si maari e pē, si su i e ko e nai e ku whai whakaafi i e manatui u e ke mai i ko i e lawa whai whakaafi e toa whaoa, te ke fukurea puna pē. Ko mea i nei whawhangai o tua i nei kakai. Ia tau e whanga e whanga fulu e ko nawa haere pē, te whanonga pē toa whaa. Nau kai mā pong pong i pē, pau tōna ki pē o tua e, ko e koha mā e nei tau i mā mani, ko e mā e ho whawha ta pūpia me i langi. Ko tau pē pā mō e kakano i mā nō whawhetai, ko e o tua e ni ko sisu e ni unē whawhanga i whukakai tōni mā whē e tō tā mano nei. Lau kia e whewhine, pā mō e lau kia e kau whewhine, ka mā e whāna, hu e whukakai tō lai, e ka lau mō me niti, pē kone pē pē tau kai, tau kai. Ka e hu whāwha tāpu, ka e tala mai mō ke mō ke whāha tō kone, e ko e te uma e tōko taha mano, ka e whāwhi tāi ke o tō, ko e kua mea whainga tāi ke o tō ā. E ko e nai e ku a pole i pē ka wako i e ku ia ke nau whai e whatongi e ku ia ka e whawhita e whi ngā we a ki ko toa pē ko ki mataika pē ua mo e whoi mā e nima. Ka e whawhita e o tau o tua u ke hea pē o tau o tua e poko whēha pē a potu i e ku ia e ku ia i pē tam si i e poko e nai e ku e toa whai i e poko e hakoa e paupare mā i e. E mana tui u whē ngāwe aki pē ai ka u a koe pa mō si su. Ane tū tōni ke tākoto ai ka kai e musi ane tō a fui maa ni mō mō ongo i ka ane tangaki ke langi one whai a tāpuak pane tōk pakpake ngai fui maa o angi ke ne kawako pe anga he kawako ke ka kai. Whato ngai mai pāsiko ia me he eiki ke kawako kawako ke ka kai. Me he eiki ke kawako, kawako ke kakai. Unau whi ngā oe aki pe ia, ko o tō ai, ko o tō lahi. Whai pe ai mā oe mea toko ni, e ka ue mea mai utu i whio pe u whakana whanofo fe e fe e e fu. Mana tu i ei pe ai whare si, pa ue ai pe ue i whi hulu naki pe, mā kau sotia, mā tāna tuku hau si, mā sendai re. E koe mea mai pē whukātoa ngā ia, paku a whahai pē o tua ia, paku whahai pē o tua ia, haono mawhi, haono lahi, paku wana e whamā pōpō pē ia, ma pakpak māna e toi. Ma pakpak i māna e toi, pa pito e katu whahonga e hongo fuma, o kai ke tupe i pē u whanwhata pū pē laku noa, pē ka uha pē mea utānaki pē, una mākona pē futoni mā futaha mā noa ia. Ia whawhitai o tā lau māri e ke mana ia o tua wana tui pako nau e tu tūne e kike na whamalo hike nau heka e waka, pako whē pē a potu ia ai. Ko whai pē whē ngāo e ki whē pē a potu ia ai, pa nau pē nau tōwe u wange u nau urifia u waha te voloa. Nā o whikeke i mō manawa e, nā pēnā tō koe whāi ke, oa, koa pē i, ka o whewe potu, pē koe tō a whā, pē koe mō nā i ei pē i ki, pē koe pōuri, pē koe aho. Ka hoi nā whāere a te whukahi wai, o tau o tua, o tau sisu, ko o tua motonga, ko o tau tofi a whawhitai monu ia e whanua, monu ia tonga, ko o tua e ni, e ko o tua e ni o tonga. Ako me me haere be fukai vai, pa toi haere fuka pita ie fukai vai, ko uhinga ta ta noa ke funga ngā ue o tua. Na mahako pita be laulangi tu ke asi su, ia ko lue lue ie he vai, i fafi tai ho ta la maari e. Ke mea mai pe koi ke o tua, pe ko fe be ha potu ia i o guia i pe ia, ko potu ia o guia i falo to lahi ve, ka fafi tai ho ta la maari e. Nana tui ke tāno ko eni ke whaafe aisea ni mini mahi, kulawa fo ke whaafe na e aisea ni matolu, ko tāno e ke lamia e otua. Na e whinangalo e otua ke laikia, pe tu ke mahakia, ko tāno pe ke hene sisu, na e ka ia. Ehi pe tai toka i pe ehi mea e kakai, na e ka iano whakafofo ke tau tokanga ke ai, ka ike na iri whakia te ia tau tau te a whameli no, o tāno vea ka si suga maa mo i. Ka koe na ia u whaafe mai pe ia, mana tui u tole rei pe u whena pasi pe, u ke mea mai mua ke toi tapu. Ke fulai pēri ko ia, pa koe ngahi tohi, ngahi kuonga ke ke he kai mawhola pe, ka unau tānoa ko tō pe ke o tua. Ka koe hā koe ai whāwhe, koe mea mai ke mīsa ia. E ke hanga pe koe ke koe na sana papta iso, wanga mai ne gospeli, e ke hanga pe koe tamā ia. Koe tamā ia e kua e kui koe pewa e ke u fotua pe ke au wha mā e kiri a koe tamā ia e kumalanga a ke ngongore re i ke masiwa koe misa ia e koe sisu ia. Koe tamā ia sone papta iso koe tamā ia pa koe heni pe koe mea mai koe ke whaafe uke e atu pe ia. Ilonga ia u fie inua, mahaino pe u tāpuaki pe, ho mea i beau lawe i. Koe tō ki la lō, ilonga ia u fie inua hao. Koe ke peke ke fie inua, ka ukoe koe whakawhi ni ka tā, oku i kai fie inua. Koe mea mai peke koe ka kai u kafo, lawe a, fie mau, manatui koe a te au, koe whalanglangi o tuai koe kore, koe whalanglangi o tuai koe tau tapa, koe whalanglangi o tuai koe hau ke katoanga. Ia koe mea mai pe koe ka toanga e o toa. Ko ia u whei noa hao, whawhetai ho tau la o Māori e. Pa moho hai koa, ai whaafe ko ia e o toa. Moi a koe koe kia hane paanga, hao pe tai ha paanga tai ha totongi. Ka koe kia hao paanga hao, ka koe whei noa hao. Pa moho hai, moi a pe koe hane paanga kai ha, kai whatau pe a tai maa e mongo oe ongo sia. Koe ke maa konai, koe pe paanga. Ka koe a tai maa pe, a maa oe ongo sia. Pa koe ke maa konai, hau mo koe, hau mo koe. E whawhetai o tau lau Māori e, mana tui ko te whawhia e o toa hau mua. Mau inga nge ni ha toi mea, mau inga nge ho moui. Mi hu whae whatapu, mau inga nge he moui. Mana tui ko whawhe i a, uinga koe tātā noa ke sākau me ni te o mo e. Koe whawhe i a e o toa, pa mana tui koe kai moni a i a, koe inu moni a i a, koe tā noa i a ke sisu, koe mea mai pe u whenā pasi. Koe pā pe u whau, ta koe na e tā noa kātoanga koe a iseni minima, koe inga pe. Ani haere mai e damsi ia, pa koe kone haere mai ana ike tufa maa, koe e maa mui, koe kone haere mai ana ike tufa wai. Ani manatui e taine kone vaikere se ko pei saika, koe aiva e waha o mai ake utoa ki Hawaii. Ka ko sisu e koe wai e o mui, maa lo muai, koe mea mai ke whonga e o tua. Fonga e o tua, pa koe whaafe ia, whaafe ia koe mea mai koe whakalotolahi. Eiki, wakai te ui a fukakaina kai te ke iloa, ma fukakaina i kai te nau ilo, koe te nau lere ke te koe, koe hako ai uinga te nau lere ai ke te koe. Koe koe koe siopa koe o tua, pa koe mea he tāpu awa i se, i hono koe kuone ngau he koe ke ngila. Ka whetai mai, pa koe mea mai pe uwhelawe, koe tau whanonga mai koe nā. Ngai tānoa whatātā, ai tēngā koe nai lulu he tai tō tāna ne. alo tu tu ye te ngamana tu go ko fo fo la ya o tu a ba go me ma ye fa fo go ai se ne me ni ma fo tu de li ngama yo mi ye te a fo fo no ga mo yo mo la ma li o fe la ve be mo fa no o ne o go ta no a le ta no a ye ke me ka i ga go no mo ni go fe la ve be pa mo fa no o go ya u ke ke le le i mo no i a ye he fo a i a to no a no no te a go ta no a ga si su go si su i a go fra fe i a e o to a ma na tu i a o a de ta o fi ma ha wing a o fa fa ta pu a le go go fra fe a tu go e ta no a pe go ta no a go i a lu ke ba e o fu ma fa mo ta no a go i a ka to a nga go i a e ta ni a e ai alo ko ia oi tu ia ma ti u ko ko fa fe o mo to ai ma ha o hinga o mo e tau to loi tu ko ko me a ko to a hange pe ko e tala mai ko to ki ma ri a tu ko e lau no a ko ia me a mai mo a e a mai mo a ma gai na ke ma wala te u to ke lat pe a hau taimi u koi ko ha o ka to a nga u koi ko ha o ka to a nga tu ko ia Te ka toa ai ai o toa ko ne be pe ana ta pu ne ma te ba ko ne la wa ai a fra to ma la ka ko toa ai ka ko ka toa ai o toa a pe ku ta u fa fe tai ma la tu ne ta du ne fa ma ri ne ya ko ngere kere ne ya ku fa nga puro tu ku ma la no a tu ku fe ma wi nga ai e fa fe ma ya o toa ga ku me ma be ko i ke o toa ko i ni o tu a go ni ane pa fa ma la tu go ke ta ta u ya si one go ha ya ma ti ma ga lu ke mo si one fu fa fa nga go ni e ta ta u ya go ya e ma ma e ki e go ke na u fie fie be na to we kai ma o kai ma o si kai ma au ha me ma ge o tu a go ni ta no mai mo he ta nga ta e go tu a ya wa nge be go sa me go ya o ya ho ni e o fu ma pang fu ma ni ma te fra ki ko ya tu yo to a te fa ma lo yo fa fa lo ko nga be chai nga cha ta ko o to e ko ni o to a isleri o to a to nga ko tu yo to a ya ta lo mai ko ne fa ma lo a na ye lo ko nga be chai nga cha ka pa be ko o to a ni o to a to nga o to a isleri te chai nga cha ko Go tu se mai be go go me mai be go che che fazza me per mala tu go a fo be ia be ton be ga ga qualisia ne ia con e hoco be o tu a go tu a te la u go a go be tanga ta e ga che be go fra malo be nga tai fai toca i kai ka pau ha to o to ange tampo mo ai dori e be nga tai fai to ka ka ko ho to a be o a la u go nga be tai nga ta te fai o falang lang i ho ho fa me mai ke o to ko ni wa le le mo a lo fai ki to ai ke o ha u la i ne me si u le le si o va ke me ko to be ko ne fai fra tu u la ve ke ni nga o e fuli pe ma tu ko ta no e ne ko tu yo to ta no po le anga Kono pure anga ono ai o tangata pa ko hono hau o lau i guonga pe a lau me tau tangata ke tau tangata. Ma tui kua no pure anga pa kua no kakai ka koi kakai e na u tau tapa ki a i. Tala mai pou pou e si ova ka u hinga ko toa pe mo ki nao tolu ma pelu ki la lune puke puke hake. Ko aina ko wa matala ki a i sea. Angi nau tō koe kia ha pānga, aki nau tō koe whenua, aki nau tō koe wei pē pānga, kau ku ika ia ha mā kona, koe mā pēo e ngō sia, koe atai mā ha mua, ha mua, koe tānoa ka angi nau tō, pō pō wia e o tua, moe mata o mea furipē ku hanga ki a whiona, koe anga nau mea kai ono kōnga, Folahi honi mā pake whamā kona e hori e mea mō iko tōa pē. Mantui koe manpuna oe a tae kai toa man tae iki tae tene a fio i. Koe whawhanga i a e o tua, malo tau mei tua i, tau mei tua i. Mantui e tata ofi koe whanga tofu a no hono hoke i a, mana atu koe talo e tofu a koe mea no au koe i tofu a i pe. Masike lahe o tua, lahe o tua, pe tau tae tokanga pe tau tau pe. Tau he siowa ka kai wofa ke te ia, ka ko hae ka wanga hala, e wha hau, au hae si hova. Ona ke lau hala e te volo pehe, ko wha au ha pehe anga hala, ko au la he au pito pehe toi tapu, ange fu e wha matala ko ni, ko e ka wanga hala tene wha au hae ia. Ange pe ko e wha feo pehe, te psai pia e te unofo pia e te ukai malo apet si su kwe ke whenua, o e malo a pehe. Oi ke fi ma ma mo i gai e tau te ai e fa au hai ka mana tu wai mate wanga pa wai mate a fi mana o ta no ge ai ge o to ko fa mana wai ma tu ko fu af ka ka o ta o to a pa ko fa ma u ia na ko nai ha e le mai ka ko ka wanga la de ne fa wai ka fa fi ta o da la ma ri e A fitao da la mari e mana tu go to ko ne la wa fatsa me go alunga ia ona go fai to tonu ba go nga nga we go fai o fa ka tu ko mai be dai me ge te go ba mo au ga me mai ge si su ya mai ge si su ta ta ke be fo ge a ho ia ta ta ke ba ko ge na tu i na to ru ia na to la hi e mana tu e kalu se fai e dam si e bage i kuna me ko dam si mari e besi su an o ta ta no ma pe ko e ki ai e u ta no be me ta nga ta ke ta nga ta pa ko le ko ni ke ai se ma tu ko ta we va ngi ap ke mo ko e kala i si ko le be ki to e wa no wa no ma ne ko ga ko si u lak sa pa te I longa i whenua hao, oua, I longa i mawhasia o sia hao, I longa i kweke ane pānga hau, I longa i a kwebe ne pānga, ka kweke mā kona, asinga ha koe a chai mā, asinga ha koe mā, ongo si a hau. E whawhi tai, whelawe i pepa mo e whawhanongo, whotu te ringa mai, mana tu ke talo e tau whanongo mai, koe te ringa fo mā whanongo. Ko mau i pa moe matei maka tūnga beho whanongo pa moe whanongo, kai whawhi tai o tau lau mare, mana tu i. Ta koe na e whatu pehe o tu aio ai e fofo ngā kua kui ngā ki he mata kui tau siu ka sisu. U siu pika singa tam si whaofo, whaose a ngā iko ngā u tau kei toa pene whaofo wha. Na ui ngā pe te ri ngā au whaamwa tapu ke whanongo ke sisu. E wana tui kui hono aho e ngai ko speri u tau tā tā noa mai ngai tā noa wha tā tā. Kui ke mai ino fuke aho. Ya kuwana ya kweke tali ya na sareti ya nefononga mai kwa matiu wa tatolu ya naka imo atbe matiu tawa kweke tali ya kule sini petsa ita manatui kwa sisu ya la manatui kwa mahino ya ngai tano ya makatunga be sisu makatunga be tautui mwa falala ke sisu E whawhita tau lau maare tala monu atu i hala whono ngā pa mo e sāpate kweni. Sāswe sītana tau tāi nau tō ngā pa uwhai e sākau me nito o mwai. Kwe mea mai uwhila la we i pe. Kau ai pe a isea ni meni ma, kau ai pe sāme tau whanga fulmani. Maka kou lo ma fōku ta mai a pō solo ko paula. Manatū i ko sisu ko e siu ia, manatū i ko mōsese ko e siu ia, manatū i whakalau mai mua, ko e toi lau mai whakau e ngā furu, mo e toi tapu whakau ka motua whakafo, ko e tāno e ke kakai siu, malo mua e kawa tonga, alo mua mua e kawa tonga, kau koe mea mai kia paula, e a po solo ko paula. Ao no fulo tō koe mafu beo tua. Pero me amba u au haa ue ka au beo kakai. Ka kuhange fuko tō keke, kuhange ko koe whangota beke katoa kua wā, koe laku maka beke moa nai, ku kake tui fuke kakai e ka sisu. Koe kuinga fuke kakai e o tua, he koe siu e sisu. Ana tui koe taha ia e wha maone o mau e o tua koe ki kakai koe ni. Koe ki kakai si o au mai ke, mai tau koe ni o kua ko whilawe i moe lolo. Ue si a mama ni go fretare a famoni o moue o do a go ki ka kai go ni mana tu go ha go no bala me mana tu go fo fo la e ga uta mai paula ai gai o o si va mana ki go o tu e na le a go go changa ta e na le a go be pala ni a o do a ge famoui a ga kai si u ga ma lo ga o ya tonga Ma tu ko tau moa o tua e ki maa mani. Ka maa loi ka wai a tonga i he ofa e o tua. Ka uku tala mai o ko o. No a e li tau e li o kwek na o si. Ko ka kai e ni a e o tua. Ko pala ni a e o tua e te nao mo ui. Pa ko ofa pe o tua ka te o ofa ki a te ki a i. Pa u ne fo mori mori a e u ne fo mori mori. Ko fo mga pe i a. Hang e pe ko e pala me. Mana tui na ia i pe a Ismaeli, ka koe whanau pe koe tala o wha a Isake. Mana tui ku tari pe o tua eke tau e te au, ka i lapa fo ke whai aha whanau e o wha whatapu. Tau te au e tangata i i wano e fine i a sela. Ka kum... Ka nai whai pe whinga ia o mātua, ko i au nā oi fuku e lau e whetu e langi mo ne one tai ka wega taha ko. E pe au mai, nā whinga fuku eke māua Ismaeli u whanwhatapu. Ko whinga pe a o tau iwi mo tau malohi. O tau poto. O tala mai kai koe hako koe tala o whai e ko hau pe a isaka. Ko kuinga koe whonga pe o toa. Hange pe koe palahami. Hange pe koe whanawa a isaka. E se ko pe koe e pamo iso a. Mana tui te he. E whare e o tangata e ko salange pe o toa e koe. Ia vrepe ka tanga pe o toa e koe lahi e puno ue ke si. Mana tui, peko ofa au ke se ko peko fei au ka isoa. O tano peke o tua koe ni. O koe ke makatunga, meko makatunga pehne ofa. Po pehne koe isoa e ko se ko pe. Ikai na o si fai tutun pe o toa e teke fare o tangata. Te kia i whatu nao e manawa. Koe mea mai ke lahe o tua koe ni. Nā lo mua si su e whaafe, pa o whaafe tai pe o tala maari e mana tu ko ta ta noa a kue ko toholo pe he ma moi ma tau pe o tau o tua. O lahe e si ova i e fungani ono wha maalo a pa kono lahe u tai maha kurea. Kai la ke tau tangata ke tau tangata. Ae o tua koe ni ka maua pena ngālo. Mana tui o koe pe masi, whe paki lahi koe o tua koe nā. O tua koe ku whai o whae ni ngā ue, o tua koe ku tawe ka kai ku ofoke. I koe hamete ne whau whae whai ngā hala. Ona ke wā mau hala e toi tāpū, koe tāno e toi tāpū ke o tua. Tau whā, tau fusilere a kifu ke o tua o whā. Koe o tua e maoni oni. O tua maoni oni maoni pe u o wha. Ta hanga tau tolu toi a i o talo vai e me a i o ku whawhetai o tau lau maari e. I kai, koe o tua e maoni oni. Tene whao hoa e whai anga alaka lo tonga e whai anga maari e mea mai mo kene katoa ngā. Tari mua e ne whawhe. Wa whapeho alo ko sisu kalaisi. Amen.

0: Lesson fa se la bactato fa fini. To me cospera luke. Va wa fa me su anima che to luo. Luke va wa fa ve su anima che to luo. Petok me aya ke dignawa. A kauta elo to peto ohi ke tu ke ngahi me na re ak ka palo fita. I kai na pau ke mama hi pe a misa ya. Ka ne hoko ke ne lang lang ia. Pene kamata im. Ne kamata mi hinga hito ya mosese me ka palo fita ko tape ne fawinga me to itapu ka to anga me na ka ugete ya na na wa ke vilis na na fononga ke ai ya fai e ya ke morea ka ka taf tu e gna wa na pehe ave me ya mo ki mawa e ko e fiafi en ya ko pare ala pe ne hu ke vilis ke no fo mo gna wa pe lo ange ye ne toko to mo gna wa ye kai na ne to ai ma ne fai hata pa ne pakpak o atket na u. Pea ai ona mata ona ilo tako ia. Paka puri le vaia, o ne more me tek na u. Pea na fepe aki, o ne ikai ne vela hata lo tolo lo tonga ne tala noa mai e hala. Mo ne vete ke te itaua, ai to itapu. Amen.
1: Tabe mo e afio. Ai to maf mafi hota uloto lotonga ko tamai be mai alo me lau mari ma ni on ko to to luka ko ta be tap me ia fio to bo wono ko tu yo tonga tap me tahine ko ini ko ina spau tap me tahine princesi salo de mafreo pore tuita ka ma fare o ha mo yo tap be mo priniciata pinistungi ka ma hoike fonoa tap be mo ek pare mi a tonga honorable faifekauto ke ta pohiva tyene toa pe foga fata poheni ke ek minista o yako wa yako nga we tonga honorable sha sovereign tapo be mo e ek palestine sha siciliana ta ta ina tonga faifekauto ke ta hio tapo mo e kat na maf sha katolika loma ka uma e ka ta klotu ko toa be nga sha sovakristiane o tonga tapo heni pe amo lady laisane tu pou kai uma a ai ka pou pou ko to be ke ka ta la to hitapu tapo amo e palestinia ko se especialia anda tai na tonga five kau to ke ta mele ana blok tapo amo e five kau to kon pulia ko e kolisko se ato tai five kau to ke ta neri talia ni metolo tabe mo komis fi haki kai uma ai kotoa o e kaume mi pa kotoa be o poate o ka ta hala to itap itonga tapo ten ke ka pure ako kai uma ai ka fa yako pe fo ka fa tap ma ba ka tek mo toro e fa na wako fo mta ha ki fa o ta ka toa e fa le lotu se a speciliana fa si mo ya fe atungi pa ko kole ke u Ngawe ya kefata apko ya, kata moko ae fainga maari e koeni, kefua hoko ato ya kifatongia koeni, koe fua ke ato ya ngahi to hitapu, kie ta ufaa nau oe kautaha lau to hitapu. Koia ihe fainga maari e koia oe ahoni, tekea i koia ke ufaafe ya e tangata malanga e ahoni, faifika uto ke ta heneri italia ni meitolu, ke ne fua ke ato ae ngahi to hitapu koeni, tukpe mua ae fainga maari eni, ke u lau atu ai tohi koeni, ko au taki mai, ko e ngahi mea ofa, ki e kautaha lau tohi tapu. Ka u aptanga, ko au taki mai, i e ahoni ai mea ofa tohi tapu, pe a mei Amerika, pe na e mau ai mea ofa ko ia anenai, ko mea ofa ia me Hillsdale United Methodist Church of America. Pe a ku omai beheni pe a moi tohi, pai ku fam be ke fwa hoko atu ko tohi ia pe me he tangata ek fai fikau o sias metotisi fatahataha o Hillsdale i Amerika. Tia pensi mantonga and scripture union. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I pray that this letter finds you and the scripture in Tonga High School flourishing under God's good grace. It is with joy that we send these gifts to help your ministry and to support your many programs that are blessing and equipping young hearts. In addition to these gifts, we of course continue to pray for all of you. May the Holy Spirit always fill you and strengthen you. I would like to acknowledge the following partners who have made this gift possible. PJ Rose, California, Nevada United Methodist Women, Adinabo, Mission Udine and Los Rios District President of the United Methodist Women, Kelly Michaela, Auntie of Pensimani, shipmen also taken care by the SF Enterprises. On behalf of us all at Hillsdale United Methodist Church, we offer you blessings upon blessings. In Christ, signed by Reverend Sanhi Kim, who is the Church Minister for the United Methodist Church, Hillsdale, California, America. Omai ai tokoni koini, avdaki mai mi tangata ek fai fikau, kai omai pule lau tohi fukasa apate, o siasi metodisko ya o Hillsdale, koe totahko kalesita fa Sisila, pe foki ki he totahko Lucia, Matealona Olive, pe amu Akanes Maileseni, pe amu kaupoupou kotoa, me Hillsdale United Methodist Church, ki aptanga ai kautaha lau tohi tapu. Korea tu kawap tangan tak fuak pas pas JAT. Tak koi aku fuak mai bermi Amerika, ay ngah mea ofa tu hitapu bernai tu kima uya anenai, aku fuak mai ay ay na ofa, aku ay be fuak malo ki he CEO koi a oe potung awe kastomu, ki a kremete kai uma afoki kremete vahe kai uma a ni ka unga we e fuka fai nga mari ke lava ke o mai nga hito itap ko ni ke fua ke atuia pe fua ke atu nga hito itap ko ni ke nga hito itap fuka palang e fua ke konga i he fiafini pe hoko hoko atu ai fua ke nga hito itapu i nga hi polo kalama ko ia o e aptanga e taim tatau ku te aptake mai pe amo e nga hi mea ofa ko ni ko e mea ofa to itapu e ni taha fai fikau ko uto hitapu ena e tahanima ko tata anaki mai ke tokoni ke aptanga ti mote ai ku amanake fuka hoko pe aku o atu eni e fenga o aki pe my friendly island bookshop fa dawang be tokoni atu ai ofani ke fuka ului kakai ku fai mahono pule anga fa papa tu sela la taila kepa ko pule o e kaltaha faretohi o tmotu anga ofa Pagoia ko e fuaki ko ia oe ahoni, ka ngahi toi tapu ko ini, oku fuaki mai ia mea George, liu fau viriami hulholo mo unga loa tupou. Pea mo tokta lia maka, pea mo e family. Na fuaki mai ia ngahi toi tapu e hongfulu maanima, e fuaki atu ia i he aptanga ko ini. Ko ia ko e ngahi ofa e kua aptake mai, ko lea tu whanauta apto e fuaki a paspas ki heiki. Koia ihe painga maria ko ini o faamu ke faafe iheni ai tangata eki five cup tokon pure ako o korisko sia tautai ke ne kata fa mole mole ka ne mea mai ke fua ka tenga ito itap ko ini e fua ka te fua ba no as ke tari o ofisi o no uya to nga hingoa malo
2: Koloeni e uia tu homonga hingoa, pa whamore mole peo mo kataki mai ki mua ke whoake atu a homonga hi mea o whatohi tapu. Pe me he koristonga, sione po hiva. Tu amerie whaku. Solomone malai fo ou. Ama aho. Tamo ti lose ki fika. Tame he kolo hu whanga, koe lau toi wha sa apate a whas moe afi. Foi Waitaki. Tamo ti loni Waitaki. E mei he korisi kuin saalo te, mere fonua. Fetelen Tahitua. Melody Taufa. Yamomeita Fatui Tavake. Temihako Maolunga Otonga. Kaneisoni Mafi. Sisiria Taungakava. Uheina Halapua. Ping Liu. Samuela Palu. Pita Pau'u. Sione Misa. Selaafu. Paulo Ari. Siosiua Koloniaki. Kiakiai pa moe tokotaha heni, ko e whafofonga pa mihe korisi piula, ko siripa vai o mo'unga.

tuae, moklaisi su, ayo gnene ke famao, ay mowi, moi pekia, iyo, oko nai nai aki foki, ene hamai, pe aki honopuri anga, ye ke malanga aki ay folfola, fai fai pe ye fai ngamari ye, moi kai ha fai ngamari ye, fai lohala, valoki, Enginaki ihe anga kātaki au pito. Pe aki e whahinga ako kehe kehe. Ko ipseri ai apostol o paula ki hono foha ihe tui ko Timote. Hono ua au ipseri. Pe hono whao e wahe. Pe hono ulua ki ki hono ua e konga. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Kwekawe nga malanga aki ae folfola ae otoa. Tapmo e afio ae otoa maafma fi hoto lotolo tonga. Tapmo e ne afio koe hawa e otonga ki ngte po wono. Tapmo e tahine kuini kuina naspau. Tapmo e tama penis kalau ni me fare o ne afio o fa ba balahi o gole ke fu fa i fa tap ka ka to ko fa i e fa i fekau pensimal au kaola tonga ko e tare kita o ka ta ha lau to hita pu ai fa na wa ko ke fu fa i fa tap ka ka to ko ne fa i ka ta mo mo ko ai fa ngamari ko ni o feina la me a hene taine paiseni ako tata me ana ploka ma motor ko to pe hoi fai fikao me a hene leiti santo po ai uma a leiti tania to po fustua ko motor ko to pe ai nga hita mai pa mai nga fai ko la ve i pe u vihen ia e ka faia ko come si fi haki mo tol ko to pe ka tiu ta mo popo mai ke nga we ko la ve i pe u vihen ia ka to gi fas mo ia fi pe mo e si si fas mo ia fi o tungi ka ta mo mo ku ai fa nga mali e ko ni ko ta no a fo tu mai e fa fe kau ke fa long ai ai aptanga ko e whanau mo ui whatoi tapu. Pa koe aptanga, koe aptanga Timote. O mea mai pēki e folfola, maari e pēki e te au. Ai akonaki, ai apostol ko paula, i ano foha koe ni e tui ko Timote tamai. Hene tohi ke kainga whripai, kai pēki ta tau hata ai moti. Kai aha taha i e ta tau mo Timote. Koe kakai ke he, o nau toka nau tō ke nau uni mea, ko Timote. So. Kane toa ke kakai whiripai ko whambe ke aloatoa Timote. A koe folfola koe ni, maari e pe kia te au, taane e paula kia Timote, he vahe tolu. He tafe mai pea e vahe ua whanau. Kau ke fie poto lau e tohi ai poto. Fie ohi mo e poto. Kau ta no be au ke ke fie ohi pa mo e o tua. Tuane ke la maari e o tua ke ne whamana wai e ne folfola. Pea ko e tala no a ia kau whatokanga e apostolo ke a Timote.
Kone fononga mai vai wana ta ko soti a goe taulele ya sisu klaisi. Ko soti a ko kyange ko civiliane ke to e ya ya uni me a ke. Ko me a pe to anke soti a sisu ke fifi a sisu. Ta hape. Kako ku falota lahi pe au ke ke kau kau a ihe keresi ko ya klaisi su. Mafi moivi ko ya. Ona ngalo ye te ko e malatu mau pe ke to tu a sisu kalaisi malatu mau pe ki ai ta ko e falo to lahi a ne fono nga mai e to hi me va e ono wa ne au pe ke va e ono to lu ta ne paulo ke ti monte ko a ho ku ko vi ko ko nga fra mui e lahi nga i fai nga ta e ofa e kakai ke gnau tolu Nau ofa he paanga. O nau mo ui tai honga, mo ui tai wha more more, mo ui tai wha mau mau. Toangange nau tō ki he maari e, he nau tokangange ki he otua. O nau tai ofa ki o nau ho o ta, o nau wanga wha manu, hu wha e wha tapu. Ke he kua ngā ia. O ku kaike nau ofa nau tō ki he lele i. O nau lea fie o tua, o nau fie lahi. O nau talangata ki e nau mātua. Tō kanga be ki he kuonga. Pea whai mai e whanongaka pehea paulaka Timote. Ka pao mea whaingata e mea Timote, siopeka hao. Tau pao mea kwhi. Siopeka hao, koe whai ako siopeka hao ke kata ki, siopeka hao ke kutui, siopeka te hao wanga moko moko, siopeka te hao e lahe mamahi moe whakatanga. Maari e whai ako, uta wanga mai ni, sioka sisu, uta mai paula, siopeka hao. Koe mea hao ta whaho la whatoto ka sisu. Kau ta mai whai ako, koe mea ko koe ake whai ako, koe mea ngde whai. Pea whao malatu mai e paula ka Timote. Oku ke maheni mo ke ilo i ho kau whai ako. Maari ko whao malo atu ke ngai ta mai me ngai whai. Hei kai ke tau toi whai da toha riu kawa pe ko hapol kalama ako fōu ke whao fuetongi aki ai tau pa mo fai tu tu ni ai o toa ko api yako ma hu inga ta ke tam si me ta ine ko api ko mo te to fai yako ko ta mai pe mo fa e ta ko fa mala to pe au ia Timote mala tu be ki a ibnisi mala tu be ka lois o kai ko yako na ki pe You know that. Na ke nofu mo ki nao tōru. Tā mai he, ne whai e whāpāpā lahi pe ke hoa i ki, tā hene pai seni a kō, ne whotoanga a kālo. A kālo, ko eni he tau ofisi. Wāli. Tari ai ko e whilau lau eni. Ka kako kālo ko e ofi fineo iskeri wāli. Taim koe nao mau geisi iai, mau whanongo he hanga koe he timi koe a tonga nio i kunai e Wallabies. Taiwa fitolu. Koe timpe nai kehe, nai kappa kaua ia iskeri vāwe. O malatui pe au ia, koe mea nai hovare a mamani, koe pasi e puluga iskeri i he loto laini ta tawa tonga ni pia lere mai a iskeri. Koe whanau to kohongo fulu. Ko pekia iskeri, pekia mo he whae e, ko kaloko whika hongo fulu i he whanau. E kai, ko mea me wako e kalo e he whaiako. Pekia me he whaiako ia. Ko kai koe ako toi tapu pe. Koe tupu hake pē ai whika ango fulu ko eni, koe lau pere hana mea mau. Ka whakawhei pē aptanga. E tāna mai,
Koki ta masi beko se tareki, koki ta masi beko ko iskeri, ko yon fwa hoktu nga ane. Ko si tareki si aila, ko iskeri nisi, o mahali e peia. Dane paulaga timote, you know your teachers. U kai ka tohi be. Asnga e ko tata e ki ko kari siya. Kau ke ilo be go ho ka fayako. Pea fayat pea e fonoa. E dane paula ka timote. Ka pot fol fola ka tope. Pot fol fola ka tope. E fama na wa ia he o tua. Au mai ke ako na ki. Fa ton tonu hala, fa ilo hala, fa ton tonu. Nga o hia ke mao ni o ni. Te ui ai tangata mo fe fine a o tua ke tu. Ma teu teu ke nga o wale lei furipe. Vot fo fola kotopi. O maari e be e folfola ko speri e ahon ko fili be ko sisu toi tu. Ako toi tapu be amo kalio pasmo e kaunga ako hala e mea si. Maari e ako toi tapu fai be ihao. Ho fai fai tapu. Ako lulu e be me ihenu, o lulu e be ki vei tongo nai be toi foki. Maire fitu. E tātā noa pēa iki, tamai e kariu pasi mo e kaunga ako vela e loto. Vela foke loto, tamai si suko e pot fol fol ako tope. O lau pēa homo tui nga taa, e a se nesi pēkia malakai. Peko e sāme, peko e kau palo fita, na whamatala pēkia sisu. Whamatala pēkia. Ja sisu kalaisi. Mene on hona e toi tuua eiki, pe fekau he eiki toi tuu, ke ai maho nau tuhu, vaan fatapu. Ai mai he ngahi mata monuka, pe ai maho nau ni ma, no vaka vaka. Kai peke mao e tui e kawako. E toi mea eiki toi tuu, ukiaha mo mea kai. E dāngi sisu kai ke aha whai ke he e mau mea tokoni. E tōk wholahe sisu e wholwhola. Pia tala tala noa pe he toi tapu kātoa. Tako e toi tapu hui a whanau apitangati mōte. Koi whamatala pe he o sisu.